0: Patati. Ayakantavati Ukhek Pati Uhan. Chauhan Hatei Ayak. Ayakantavati. Ya. Yakut Latu Yendek Kacha. Kayatatke. Astatu Siku. Asayogatake. Yajikatanke. Sigitikatanke.
1: Gwnwch chi sgeit un sa'ch chi.